0: crying baby Ryan Vice na Kemba. Ari ku line.
1: Hello.
0: Wanje.
1: Banda.
0: Wanje sebo.
1: Nikwenda kwa Kemba kapa peace ni fiki Gaza.
0: Ava peace ni fiki Gaza.
1: Olekene so kuweka lambo.
0: Kale weba likuba nguli yongoli uliriza. Usoga Royal Radio. Baddest DJ Fanta, Mr. Vibe. Na wakua ntibuliruna kutuba ni music kwetu zana. So tuatutunina ava kuno no. Ah.

نعم، بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، كما مصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبي سيئة الحسنة تمهوها، وخلق الناس بخلق الحسن. أبتوليزا أبنجمنا أبتشيكو مدى كما يغاچنانا ممنانا كومزة مكاغا فما بسوغا رويو program jetu dembu devuno bajita program dawa iyo kumpi ne wala tusima olwekisa Allah tabaraka wa taala chatadeko netubeera nga tukyalimbaddwa abalamu. Obulamu Allah wataddemu ebbanga lyonna bwakyatulekedde, ayina ensonga ze lwakyakyabutulekedde. Mu mbeera neefaanagana bw'etyo, bangi abadde n'obulamu bw'olina naye ng'olwaleero bakazi battu, basajja battu, obulamu bwe babadde balina Allah abukyusizza. Abalala buli abagenda mu ddwaliro bakomawo batendereza, bagamba eyi teri muntu, nga n'abamujjanjaba basigadde kwetunuulirako bwetunuulizi. Abalala Allah abaawulidde eri abantu baabwe, mwana wattu, eri abantu baabwe bateekateeka essaawa yonna okubeera nga babayingiza entaana omusana gw'olwaleero. Era mulimu abaddu abalala abaasuze ebweru ng'akabonero akalaga nti omuntu waabwe lwasoose okusula ebweru n'arasula mu nnyumba. Abo nabo weebali. Twebaliza Katonda mu kwebaza okweteekateeka okutali kwebaza kwakulemera ku nsi, kubanga nange naawe essaawa yonna wakitiibwa tabaraka wa taala asse ekiragiro kye. Bwe kibeera nga kimaze okukka ekiragiro kye, tekigenda kutaliza muntu yenna, tewali muntu agenda kusigalawo oluvannyuma lw'okubeera nti owangaalidde mu nsi muno, wawula kiba kitegeeza nti essaawa yonna Allah ow'ekitiibwa naffe atujulula wano n'ateeka mu bulamu obulala.
Echonga chimaliriza nyongera okusasira baganda baffe abalwadde. Allah abaddize obulamu obulungi. Era abawe ekisinga okubeera eky'ebbeeyi. Mu bugumiikiriza Allah bw'abaleetedde mu mbeera y'obulwadde. So abafiiriddwako abantu mwe tuboogeddeko nammwe tubagamba twava eri Katonda era gy'ali gye tugenda okudda. Waliwo maama waffe yatufuddeko awo ewalukubaawo. Maama muganda waffe Musa Mutyaba, muzzukulu wa Kisolo, maama waffe yatufuddeko awo. Naye ebyokuziika binaayinza okubategeezebwa obujjuvu olwaleero. Tujja munoonyaako wano ajja tubuulira, naye nga abantu balukubaawo nga ku poliisi tubagamba nti kitalo nnyo okufiirwako omutaka wammwe kubanga abadde mutuuze mu kifo ekyo. Ekyo nga kimaliriza, mukkirize mbajjukize nti ennaku z'omwezi tambudde, tutuuse wakati w'omwezi ogw'omwenda, ennaku z'omwezi ziri 15. Allah bakyakoledde enteekateeka ne muzza abaana ku ssomero. Tusaba Allah ow'ekitiibwa atuwa obusobozi nga nange mwendi obusasula balansi gwe batubanja ku ssomero. Mu mbeera efaanagana bw'etyo, eyo yonna tuveeyo tugende butereevu ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero. Mulamwa gwaffe ogw'olwaleero tugenda kwogera ku kigambo ekitiibwa Al-Qalbi Salim. Allah atugamba mu Qur'aani ekitiibwa n'atugamba nti yauma la yanfa'u maal wala banun, yauma la yanfa'u maal wala banun illa man ata allaha biqalbi salim. Allah yatugamba nti yauma la yanfa'u, olunaku ensimbi zitagenda, yauma la yanfa'u maal wala banun, olunaku otagenda gasibwa mu ssente zo wala wadde abaana bo. Mu nsi muno mwe tuwangaalira, njagala mbajjukize baganda bange nti mu nsi mwe tuwangaalira buli ali mu mbeera nga mbi togiriimu ya lubeerera. Buli ali mu mbeera nga mbi togiriimu ya luleekereeke ya lubeerera. Naawe ali mu mbeera nga nnungi mu nsi muno togiriimu nga ya lubeerera. Mulimu abazadde, mulimu abaddu Allah bayawulidde obulungi nga buli kalungi konna katuukira ku baana be. Olw'okuba nti alina ssente ekitali kibi. Waliwo omuntu alina obulamu ng'olaba bwe butandikirwako, buyinza okutandikirwako ne Allah n'afuukuula ebiri munda. Allah y'asinga bimanya, y'abiinako obuyinza. Kyova olaba nti kansa aluma abantu, ow'omusaayi, abantu balwala oganiza ez'omunda. Mu mbeera efaanagana bw'etyo, teriiyo bulamu bugenda kubeera nga bwa lubeerera bwe bunaabeera nga bubi. Suubirayoko obulamu obw'okuweerera obunaabeera nga bulungi. Era n'obulamu obw'okubeera nti ogenda kubeera mu mbeera nnungi ebbanga lyonna, suubirayo akaseera ak'okusoomoozebwa obulamu obwo Allah ng'abukyusizza. Nabwe kityo, Allah kyavudde aleetanga okulabula n'agamba nti yauma la yanfa'u maal wala banun, olunaku ensimbi zammwe zitagenda bayamba wala banun wala wadde abaana. Ensimbi tezigenda bayamba wala wadde abaana. So ng'olwaleero omuntu akwata ensimbi ze n'azikola kyayagala wakati mu kubeera ng'alina n'abaana.
Lwairo monsimu na abana omuntu buli akunganya sente nazala abana aliko okulya olw'abaana anakuwaza abasigadde olw'abaana naye olw'akaseera bibitagenda kubeera nga bikuyamba. Allah agamba nti illa man atallaha biqalbi salim, okujjako yekka, illa man atallaha biqalbi salim, okujjako yekka agenda okudda maaso ga Allah tabaraka wa taala nga yawangaala mu nsi muno n'abala n'abeera ng'atuuse eri Katonda we n'omwoyo mwana wattu omwoyo biqalbi salim, n'atuuka mu maaso ga Katonda we n'omwoyo omulungi, omwoyo ogutakyafuwadde, omwoyo ogutaliiko kko. Biqalbi salim, omwoyo ogwo guteekwa okubeera nga musaale nnyo mu kubeera ngujjukira Allah tabaraka wa taala mu mbeera zonna. Bwe yagamba nti alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ne yagamba nti ojja kusiŋŋaana abaddu abo Allah yatenda ebitendo byabwe. Yagamba tabaraka wa taala n'agamba nti nno mwana wattu ebitendo by'abaddu abo alladhina idha dhukiru bi ayati rabbi nedda, yagamba nti abaddu ebitendo byabo abajjukira tabaraka wa taala qiyaman nga bayimiridde wa qu'udan ne babeera nga batudde wa ala junubihim ne babeera nga bakidde ku mbiriizi zaabwe wonna we bali bajjukira omutonze yabatonda Allah subhanahu wa taala wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi, ojja basiŋŋaana nga mwana wattu batwala obudde ne bafumiitiriza n'agamba nti maimuna yenzaani jamada yenzaani wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi, bafumiitiriza kutondebwa kw'eggulu n'ensi eyo ne balaba eggulu okutali mpagi ne balaba ensi engeri gy'etambulamu ne beewuunya abadde tayambala n'abikka ku magumba ge n'abikka ku nsonyi ze abadde akola effujjo ng'amanyi alina obuwangazi bungi. Yala mbategeeze ku bavubuka abaliwo olwaleero, tewaliwo omuvubuka agenda kusinga kabaka wa Tolo. Abadde muvubuka ate akulidde emirembe, tewaliwo agenda kumukira obulamu bw'abadde atambuliramu. Kati yonna ojjukira n'ogamba nti wadde nina emyaka abiri kanneekube mutima mbeere nga ntegeera Katonda wange, n'omugamba subhanaka wayawukana gwe Allah, lwaki yayawukana olw'ebyo byonna byolaba byagenda isamu yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi. Omwoyo ogwo ogujjukira Katonda mbeere efaanagana bw'ekyo gukwanguyiza okwerekereza ensi eno n'obaako kye weekolera oluvannyuma lw'okubeera nga Allah alina kyakwawudde nakyo. Obaako kye weekolera oluvannyuma lw'okubeera nti mwana wattu olaba ng'olina ssente oba ng'olaba olina abaana, omutima gwe ne gusigala ngutegeera Katonda n'oyanguyirwa okukola Katonda by'ayagala. Ogwo gwe mwoyo. Bwe yali ategeeza Allah tabaraka wa taala mu ayi endala mu Qur'aani ekitiibwa, yajja aleeta abaddu n'agamba nti Allah agamba tabaraka wa taala n'agamba nti wadhakirina Allah kathira wadhakirati wadhakirina Allah kathira wadhakirati, abayitiriza okujjukira Allah subhanahu wa taala nga basajja wadhakirati, n'abamujjukira abamwogerako ebbanga lyonna ne batobya akamwa kaabwe ne zitoba amalusu nga boogera Katonda waabwe nga basajja oba nga bakyala. Kyewuunyisa, mbaka yagamba sallallahu alayhi wasallam agamba nti ebintu bisatu oba ebigambo bisatu omuntu waabyogera bimusitula eddaala, n'ogamba nti wa subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim, oba n'otendereza Allah tabaraka wa taala n'omujjukira omutima ogwo ogujjukira Katonda wadhakirina Allah kathira, abajjukira Allah tabaraka wa taala mwana wattu
wadhakirina Allah kathira, wajukira Allah nga basajja, wadhakirat, na wamujukira nga bachara. Nobe iranga weba singo mbaka gama atimanta ara minalairi, omuntu singa simuko budo wechiro, matumbi budde na simuka, na gama antila ilaha illa Allahu, wahada wala sharikalahu, tewali asinzibwa mbutufu kujako yu Allah, lahul muluku, walahul hamdu, obufuzi wona na matendo gona, walahul hamdu, obufuzi wona na matendo gona, wa huwa ala kulli shayin qadir, Allah ulichinicho na achina kubu yinza. Nomugama tuwa subhanallah, wa yauka nagwe Allah, walhamdulillah, ira matendo gona gago, wala ilaha illa Allahu, wallahu akbar, nomutendereza, tewali asinzi wa mtufo kujako ye. Chavdagama tuwa dhakirina Allah kathira wa dhakirat, no gere bigambe ebyo ombaka yagamba thumma daa ulvanyuma no saba nabi yagamba ntokusaba kwa saba Allah kukiriza. Wadhakirina Allah kathira wadhakirati. Allah yagamba ta'adda Allah lahu maghafiratan wa ajran azima. Allah tabaraka wa ta'ala a'adda Allah lahu maghafiratan. Allah tabaraka wa ta'ala yalaga anisa. Abaddu abu kubira agenda baso nyua. Aba nabi iranga bawanga lawe batyo wa ajran azima ira baine mpira mwana watu azima baine mpire nene. Wadhakirina Allah kathira wadhakirat baina mpira nene umasoga Allah. Kuchinana muna nakawamuze mkaga fama usoga royo program jari kwa ita program dawa eyo kumpine wala. Tuli jamechitiwa omtima. Omtima ogo. Walwa kaseire mmari wegendo kude bali na abana, illa mani atallaha bikalbi salin. Nangala mve kumutimo ogo, katulawe kumbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, nabi sasalama yaga wa sobe ya wagama antiyabangi, wa inna firijasadil mudhuga, ya wagama antiyabangi, mumbiri gomu tumulimu echitwe chinyama. Nabagama idha sola hati sola haljasadu kullu. Bwechiro ongoka chinyamecho ombirigo nagulu ongoka. Wa idha fasadati fasada haljasadu kullu. Bwechono oneka ombirigo naguono oneka. Nabi ya bagama ala avange wahi alkalbu na onga gwe mutima. Bwegulu ongoka ombirigo nagulu ongoka. Chovola wanti omutima yegulu ongoka ni ukujamu enduwa dezitugendo ukulaba. Mwana watu mbili go nagubeira muyonjo. Omutima we gukufaako negubeira nendwa dezitugendo okulaba mbili go nagubeira mulwadde. Chovola banti abantu okubana omutima oguwanka wanka otwala ebyabanno kumanyi okomekereza bakubye emiggo bakwokyeza bakuleseke ebisago dwachi olw'omutima okubeira nga mulwadde. Mutima gulimu obubbi mbeere efaanagana bwetyo mulongose. Tuwe yaze yaze tulongo semi tima. Allah tabala kwa tala wiyalinga atenda ya gaman kad aflaha. Kad aflaha. Nga yesimye. Nga wonye. Nga mazo kuangula. Kad aflaha manza kaha. Nga yesimye. Oye na agendo kutukuzo mutima gwe. Yesimi agenda okulwana ku mutima gwe abirenga agutukuza kubanga abantu baagala ebintu nga biyonjo. Nagamba nti wakadi khaba manda saha nga alabye oye na mwana watu agenda okuchafwa zo mutima gwe. Gitwali ya kumwana gozala nomusingana nga aine minyira ina yeyo nonide nga oyamba dogenda kumbaga kabira. Ero itara mjemu ya mbono, mjemu mumuta seko, kubanga doso wa muku watako muwa aga, ore musibula mbutufu, ore songa inajude minyira inadugade, agenda kudugaza. Nga uwe nyaro mwana gozara, ngolaba agenda kudugaza, omazo kwambala, oina ogenda, omusindikira balala, ni Allah tagala mutima mchafu. Mutima mchafu, tewali ya guagala. Chuvola wa
sijja kiba wakambaleke badde ngenda kiba neka mbesonywe olobulungi wa program eno naye nga wakade khaba manda saha ahlabi afaganiddwa manda saha oye natagenda kufa ku moyo gwe shekhe byalinga ategeeza ebintu ebitta omutima ebintu ebiddugaza omutima ebintu ebikyafuwaza omutima byalinga ategeeza shekhe yatuleetera ensonga 18 ng'ensonga ezo zivaako omutima okukyafuwala olwaleero omuntu bamugamba nti oliko obubonero obulaga nti olina sukaali oba olina puleesa ne balaga ebiyinza okutta oganiza obulamu ebinga ebyomunda olaba ng'omuntu akeera kudduka akeera kutambula ayina byavaako olw'okuba ayagala obulamu obulungi naye baganda bange sitaani eyina effujjo n'otukolako effujjo wakati mu kubeera nga bakutegeeza biki ebiddugaza omutima obyowulira nga awulira engero naye ng'ate kino kinene nnyo okusinga ekya sukaali okukwata oba ekya puleesa okukwata kubanga puleesa okukwata oba sukaali okukwata ogenda kukomekkereza ng'ofudde ogenda osiŋŋaana obulungi bwo naye ate okubeera nga oli mulwadde wa mutima ne bw'onoofa ogenda okutandikira emitawaana gyo mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ebintu bino ebyonoona omutima ebiddugaza omutima ebitta omutima oli agula buguzi mata n'abeera mwegendereza nnyo ku mata g'aguze era ebitta amata abimanyi aguze amata ago agaagala ayagala gafumba mu kyayi tasobola gateekamu mu kasepiki kalimu munnyo tasobola gateekamu mafuta tasobola gateekamu nniimu amata g'aguze abeera agakuuma buli ssaawa teriiyo muwuulu agula kyayi wa mata n'amuleka ku sitoovu n'agenda n'asikisa capati y'amagi wallahi aba aliko ekikyamu amata ago agaagala akuuma makuume naawe kuuma omutima gwo Allah tabaraka wa ta'ala buli muntu yenna gwe munnaffe omulungi atuwuliriza buli muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala mukazi oba musajja mulalu mulalu si mulalu mwavu si mwavu mwavu si mugagga oba mugagga si mwavu buli muntu yenna dokita oba si dokita buli muntu yenna atambula mu nsi muno Allah yamuteekako ebiyungo oba yamuwa ebiyungo 36 ebiyungo 36 ebiyungo byonna ebyo Allah ekiyungo kyadiringa nakyo kyadiringa nakyo kyadiringa nakyo kyasobola okudiringa nakyo mwana wattu gwe mutima gwe mutima nga bw'olaba Allah yaleeta bamalayika bamalayika bangi bangi omuwendo gwabwe bamalayika bonna Allah n'aleeta mumalayika Jibuliiru nga Jibuliiru yakulira bamalayika bonna Jibuliiru alayhi salatu wassalaamu gw'olaba oyo kale eryo vaayo nga bw'olaba olwaleero omukulembeze w'eggwanga yalonda kabineeti ye baminisita be baminisita abangi n'ateekamu Saabaminisita Maama Nabbanja oyo tugambe ye munene w'abaminisita bonna era omukulembeze gw'asinga okutunuulira ne w'abeera ng'ayogera olaba y'alina emikisa emingi okugera n'omukulembeze kubanga y'akulira dipatimenti zonna ez'abaminisita Saabaminisita kati n'omwoyo guno Allah tabaraka wa ta'ala omwoyo guno mu biyungo 36 omwana Adamu byayina Allah tabaraka wa ta'ala omwoyo guno agutwika gwankizo nnyo era gutunuulibwa n'embeera ez'enjawulo nerwana kivumbi naye mwannyinaza mpuliriza naye muganda wange dwanyisa omwoyo gwo oleme kubeera ng'ogendayo waana mu nsi muno nze gw'olaba siri muntu ze gw'olaba nnina omwoyo omubi ze gw'olaba ndi wankwe gw'olaba ndi bwenti katugenda kutandika ku biki ebitta omutima oli ku 98.6 FM Busoga Royal Program Tower
Programu eno etambula ne baganda baffe aba Master Gold Mining Company Limited abawera ba Bourbon bebakutuusaako programu eno betamala bo mu lugendo luno olw'ekyo olw'okunconco okubeera nga tama ne programu dawa n'omugongi Muhammad Kivumbi muzzukulu wa Kisolo. Tutandike. Sheikh egambye nti ayita ensonga 17 tetugenda ziraba zonna tuzimale zitta omutima a wabula mukkirize leero tulabeko oba tulabako bbiri oba emu naye nga tubaako tugenda okubeera nga tulaba ensonga egenda okukyafuwaza omutima gwo nga bagamba nti munnange weewala okulya sukaali agenda kulwaza weewala okulya ebyamasavu ogenda kulwala weewala okunywa omunnyo omubisi ugenda kutawaanya mubiri. Aina mukwano gwange Allah ya muzijako na mutwala nsawala msimi wa mitanga Shafi Kabito. Kabito yali mukwano gwange azaliwo mchala na bukenye mbikao. Banga deni. Kabito yo chemanyiko yali ye manyize chemanyizo. Gabuwa bagendo kulie mmele ayongera momunye. Gaba ojia kusavu wala masavu. Baga momunye ogo simu lonji. Naganze chanku ata. Ibanga ina wangana hii. Niyo mugamba na uka yebi ya gamba mpe kumunye. Bagwa hanoze yinga kuteka. Na ye walo ya funa kubula dawe mabiga kao. Tuna bakufa. Bagi ino musara nga masavu gaina nga ye problem. Ama yitirivu. Embeera jakade kutegeza lwachi. Ndese chigambe icho. Nti binobita mutima. Beera ngo bie wala. Ojja kulwala amasavu mubiri. Munyo mbisi ujja kuongera amasavu. Wero msawa jana kutetika na gambe chigamu. Na kujja kubya kujeko. Ila wallahi nogano kwata ukulia. Ulwale ilo. Omkuluwe chikacha mwe. Akujja kumamba. Na kujja kumsenene. Na kujja kunyama yente. Ila tojikwata kwa dojiri ya mu. Onyambu njimata. Nenga tojiri ya nyama yayo. Ila ngo mainte ijja kubabula. Tuonori omuze ogujja kubabula ero jakuwa yononese ebyo mbikwa atabutidibiri ebitaya nakosa erasa nakosa ko adembiri jamwe nechi nechyo nchitogera ko chigenda kuingiza muliro kwa inana janga mchafu Allah agamit illa man atallaha biqalbi salim agenda okuona anajja no moyongo omoyo gwe gwali mutukuvu yagenda okuona inna Allah ta'ala tayyib la yakbaru illa tayyiba Allah mulunji tena chagala okujonga kirunji ekisoka ekito mutima mbadde ndandazemu ojja kakalamu tandika okuwandika nadamu abalimu oluwalimu ekisoka ekito mutima enezo okuwa nejumayo wichin nota saka abantu kuswala waloba seka wabulia buli wakwata omuzindalo swala swala swala ne chiyayo gende juzi cha damu kuswala. Tagaziwa na wechi chokati binobi gateko. Gatako wandi kechisoka. Sheikh ya gamat al-hasad. Al-hasad. Ensalwa. Al-hasad. Ensalwa. Ensalwa edu gazo mutima. Ne takoma kwecho netano mutima. Gweba gami ntiguaguza mata, omunyo guta mata. Tusawa kuata munyo na oguteka woti matago. Obato genda ganyo, kagenda kutokota. Atewe gato kota, kage, bananga atela ya kola mata. Amatawe gafa, ngagati gafude, mudachika, antono gava amwe chivundu. Gawoma, nesi ngageza ne gafa, gava amwe chivundu. Chula soa guminkiriza. Katinawe wana nyoku moyo go, omutima go, ekisoka al-hasad. Omutima go muntu, gudugala, guruwala, timajabantu, jiruwala na nsaruwa. Okube irango ine nsaruwa. Otegira dintyo ine nsaruwa. Nsaruwa e ino obonero wayo mna wamanga awalan. Nsaruwa obanobu sungu bunji. Bulichimunchi kusungu waza. Ne wato ina chorwa na gana cho, ne wola bobulabi enkoko atisto chikubaa maguru ne ujimenya, okulokulie bijanja alobio, ensarwa. Ensarwa chitegeza,
Omuntu okulabanga Allah amwawulidde ekirungi oba kalungi n'olabanga Allah amwawulidde oba omwana we agenda kufumbirwa mashallah oba Allah amwawulidde afunye akayumba oba amwawulidde afunye akapikipiki oba amwawulidde afunye n'owuliranga kikwasa obusungu ng'oyagala kimuveeko kyafunye obeere nga yegwo kiyina. Kyova olaba nti omuntu ayinza abeera ne mu woteeri emitima emiweweevu egitugaana okubeera nga tumatira n'ekyo Allah kyatuwadde n'okuba n'ensaalwa ayagala ky'oyina kikuveeko abeere nga yakiyina. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ensaalwa. Bw'oba tasobodde kubeera nga kijja mu buyinza bwe, artist asiima mwenna kibaveeko. Obeere nga tokiyina naye nga takiyina fatakununa sawa, mubeere nga mufaanagana. Ekitebenkeza nnyo omuntu w'ensaalwa, mwenna mubeere nga temuyina. Mwenna mubeere nga temuyina. Era ekyo kimuwa n'eddembe okubeera nga mwenna mufaanagana, toyina nga naye tayina. Eyo nno mwana tuyayitibwa ensaalwa. Kyova olaba oli ayinza okugula essimu, oyina abuza yasene mmeka eyo, nagiguza 5,000. Oh, nange nja gigula, najja nagaa naguze ya 7 era nkusinga. Kubanga omwoyo ogubeera mu kuvuganya buli ssaawa, oyagala babe nga buli kalungi konna wallahi katambulya mikono gyo. Bannayuganda ne baganda bange, tuyige ensi eno. Ne w'oliyagaliza ebintu okuva jjo kuva ensi gy'eva paka gy'ekoma, togenda kumalako na nsi eno. Omuntu w'ensaalwa bw'atyo bw'afaanagana. Allah yagamba mu Qur'ani n'agamba nti am yasuduna nnansa, mukwatibwa abantu ensaalwa ala ma ataahumullahu min fadlihi, mwebyo Allah byajja yawula mu birungi n'abyawulira bannammwe. Yanokolayo Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu, oyo Allah yamuwa ekyengera. Allah yawa Ibrahimu ekyengera tagenda kiwa muntu mulala yenna. Ibrahimu alina ebyengera bingi naye alina ekyengera ekitambula paka lawalizinga kensen. Dilo mdugo kwa tivu ensaalwa, olw'okubanga ayina ebikajjo, ayina square meter z'ebikajjo, ayina kasooli gw'alimye gwagenda okira ku machanga amuggyewo, ebikajjo nga abiggyewo, omukwatibwa ensaalwa olw'okubanga ayina kyayina gwe ky'otayina, buli ayina kyayina mu nsi muno nga kyengera, wallahi kigenda mmuvaako. Kwala gamba nti dhalika matau la hayati dunia, ebyo nabe byembagezeza nabyo byembawadde. Zuyina linnas hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir muqantara min adh-dhahabi wal fidda, dhalika Allah gamba nti dhalika matau la hayati dunia. Byonna byolaba abakyala, byolaba ensimbi, abantu bagala nnyo abakyala, baagala abaana, baagala eby'obugagga, baagala okukunganyako emmaali. Byonna Allah agambye nti dhalika matau la hayati dunia, tofa tolwala mutima. Ibrahimu Allah yamuwa ebyengera nga buli muntu yenna asaala ateekwa mwogerako. Era bw'osaala eswala kebeyala akeemu oba laakabbiri n'otayogera ku Ibrahimu mu bigambo by'ongaosaala, eswala yo tekkirizibwa ekuddizibwa. Era buli asaala agamba Allahumma salli ala Muhammadi wa ala al Muhammadi kama sallaita ala Ibrahim. Ibrahim yasookawo Muhammad, naye tumwogerako buli tusaala. Oli ne waasaalira ludda wa? Buli waasaala ala Ibrahim ateekeddwa omwogerako. Abantu baali mu nsi muno nga balina amannya nga boogerwako, wallahi olwayo tebakyayogerwako. Waliwo abantu nga tebaavanga mu mawulire, nga kaali akaseera kaali kakazigizigi, kaali kazibu nnyo, nga mawulire g'obikkula agajja
Bwatabeera monitor abeera bukedde. Bwatabeera bukedde abeera Salam TV. Bwataba Salam TV abeera NBS. Oba n'abeera NTV. Nga buli mawulire gonna gayinza okujja kwogera ku muntu omu Jeno Kale Kayihura. Kyakulabirako. N'abalala bangi. Olwaleero kati gasobola okumalako omwezi. Nga tewali awandiseeko lipooti wadde akantu akatonobe kati ng'amwogerako. Which means that tukwatibwa ensaalwa. Ebyengera bye tuyina Allah amala either n'abikendeeza oba n'abisesetula n'abibaggyako. Katokwatibwa muntu nsaalwa. Ibulayimu Allah yamuteekawo nga kyakulabirako. We yalakwatibwa nsaalwa. Kwatibwa oyo kubanga ogenda gikwatibwa ofe omuleke. N'abaana abo b'ozadde bajje bamwogereko. Ani asobola okwogerwako mu nsi muno? Olwaleero tulina ba Saddam Hussein, tulina ba Gaddafi, baali b'amaanyi mu ggwanga, naye tumala n'olunaku n'omala omwezi nga tewali aboogeddeko. Tokwatibwa muntu nsaalwa. Kino namulala kamuze mukaga fama tuli ku kigambo ekiyitibwa ensaalwa. Nina jajja wange, jajja wange oyo yafa. Bamuyitanga Nakiganda. Jajja wange oyo yazaala Mama Abdurrahman Kigenyi Okasha Primary and Secondary School. Jajja wange oyo. Jajja oyo wa ngonge. Chuba ngambi jajja wange oyo. Nayonyumyako nnyo naye nga tannaba kufa. Naye mu byanyumiza omwaka gwe neerabidde yangamba nti nze nali mukyala mukozi. Nalifumbanga kasooli oyo ne mufumba ne mutwalanga mu tawuni nakifuma okuva e Kabimbiri. Nga ntwala kasooli oyo buli lwaggulo ne mufumba ekyo ne mukeeza ne mutwala. Nga mpakira mu nsawo ne mutwala. Bwe navaamu ne nyongera mu sayansi n'enseseetuka ne neeyongera e Nakawa. Awo ne nagwa okufuma ne Balugu. Nga nfumba essepiki ya Balugu ennene. Nga ntwala Balugu, ntwala kasooli. Era ng'emmotoka zinkimawo ne bantwala ng'abantu bali banninze. Ya ngamba nakola ssente nga n'abantu bamanyi. Nensi mechi, yari aina, bonde nyumba ziri Kabimbiri zaali za taka. Katina die chitanda che chino chivati kangamu na HMT echo. Chivasi mirangeche chitava angao. Nasi mechinya wakati we chitanda echo. Yasima we chinya, naateka wabulunji nya kantuke. Nga mwakasuka senteze za savinga. Ya savinga sente miyake isatu nechitundu. Ilo na kuluwa agenda okubikula sente ezo weziri. Yari aina abazzukulu awakaba alibasatu. Naba gama mgenye kwa mama wa mwenga babu mwode. Nasigala yeka waka. Nabala sente. Nga sente ziyabala zimu walirizo kola chayagala. Yari aina targeti ye mbuchara we azimbe nyumba ya bloke Kabimbi. Ila ngama anzen soka okuzimbe nyumba ya bloke Kabimbi. Walo mayumba gataka. Mabati meru ne muli mayumba gataka chionja gadde kunsalwa. Olunaku luyasiba waka ne bayiwa matafali ne bayiwa omusenyu ne bijjula wakanga agenda kuzima nyumba ya matafali. Enkeera nakubiri emotoka yali etwala ye abantu bafumba Balugu. Abantu bafumba kasooli, balabe jatwala kasooli, na wasofu na sente. Omuntu w'ensaalwa, ebyo nasobola bikola. Ekitali kibi. Bwalaba oyina banamawanga lya mbyale nnyo, oyina ayiwa amatafaali ng'ago, nga babadde bali emmere, emmotoka n'eyiwa olutu esooka, eyokubiri, eyokusatu basigala omusituka, genda ebyo wagenda okugayiwa, era wanyini wagayiye, agenda kuzimba kalina. Ewa zimba yo kalini yo mchalo. Ayagala yu babu yumba wataka. Mwena mbele kumula wagu ego. Tiagala kulaba chosolo wakuba no. Era mbu abantu baina embere fana gana weto. Ntiba fana gane. Abebitibwa.
tetukwati wabantu nsalwa ensalwa mbi ensalwa tekula tokula kulana gwo wensalwa kubanga obolwa anagane katonda direct katonda agame ntio no muwadde ategwo gama ntio muwoti anga womwa katonda agame ntino zensaze wono muwadde gulwana gane katonda gama ntio wacho muwadde ngo ntaina Mbaka ya vayo na atu gamba sallallahu alaihi wa sallama. Na gamat inna allaha mazima Allah kasama bainakum akhalakakum. Allah tabalaka wa taala yateku lobutonde wa mwe kama akasama Allahu arzakakum. Ngawe yateku lula ebye mfuna bya mwe. Mama mwabazala yomune tata wa mwe na yono mugaga atono mwavu. Ono mweru atono mudugavu. Allah yateku lobutonde wa fi. Tisobola kubeera ku pesa emu. Wallahi. Finanga tutegeera chechimu. Va kubiri munsoere bye unyisa. Olina atuza abaana wa P7. Wa S4. Na atuza abaana nsanvu. Bana ankaga mba tano. Bani wafuna first grade. Obani abuza abuzani. Ewe sakala bigenda. Obutonde wa fi. Allah yabuteku lulatebufana gana wa jamani. Nagamba kama akasama Allahu arzakakum nga wala byenfuna byaffe Allah yabiteekulula tetugenda kubeera ku pesa emu kufuna sente bwabeeranga Allah kubanga Allah yatonda omuntu ne wayitawo emyaka egitakka wansi wa w'etaano kwa taano emyaka ejo Allah n'alyoka atonda eggulu n'ensi buli mwoyo gwonna Allah ya gugerera chogendo kufuna munsi muno. Chovula munsi muno. Tokolanga fujo kutuwa alevi ntubiaba no. Allah ajja kuchira wera bantu wakuchawi. Munsi muno buli omuye na ino mugabo gwe. Allah chiasoko kola. Buli moyogo na ya guwa ulira chegugendo kufuna munsi muno. Kati omuntu wensalwa. Abalu anagane karagamati wacho yomwadde. Kale wali wado yongerono, kale wado wakonono, bino sibi ya muntu Allah ya yawulira. Chovola ba, mumbera nefana gana wetyo, ila chovola ba, nti mumbera if Allah ya te kululira abaddu nabawa, kabere mama wa kuzala byoina, simu simu kubera nga ikagwo biina, ngabana abate babiina. Na ya alabira wonga taina chayi nza kola. Kwa ine mmoroka, kwa ine mamoroka, kwa ine habana, kwa ine mayumba, kwa ine sente, kwa labikovu nungi. Bonaba ya zara abalala. Bonaba tunulide gubaga la kuyonka gwe. Mama singe ya liate kulula. Yandi wadaga kari kubira na nyumba. Obeena chine mmoroka, muno katu waleko chino. Nuna katu waleko chino. Wabula, chila gilo chiveri Allah ncho ya vere chino. Wallahi na chivira. Singa bali wazadewa mwaba zara batu zara. Walaba mbira kulujiyo nga mwuri emere. Niye birira na yonge rwe chifiche nyama. Mbira ya kwekaza. Nenga te alideye na ajimalao. Allah tabaraka wa taala. Yate kulira munsimuno. Ngabuli omwa ina omutemu agwe. Toko la wasu wasu. Yakuwa ekigambo kimwate bagambe nti odde mu nyumba webake. Yagamba nfamu shufi manakibiha. Tambula. Omusajja tasiba waka. Omusajja tambula. Munsi muno. N'anoonya riziki Allah zamutegekedde. Nga bw'olaba enkoko. Tedda waka wa innama nga time ya yetuuse. Naawe. Beera ng'onoonya. Wonna ojja kufuna omugabo gw'omunsi muno. Al-hasad, insalwa. Insalwa ito omutima. Chivola wa nabi sallallahu alayhi wa sallama. Buli kumachana akawungezi. Atukubiriza. Okusaba Allah taso mtu wa insalwa. Nagama tuwa minisharri. Hasidin idha hasad. Allah antasa omutu wa insalwa. Singa abiranga asali dua. Kubanga abira mubi. Babiranga insalwa irinye. Abira mubi, akosa na kutana balala na una wakoserizamu. Mbagambi, nti omuntu wensalwa,
bwalaba akalungi konna ng'omuntu omuwala akalina kamulumiriza. Kamulumiriza. Era ky'ova olaba Allah waba abawadde ebyengera, Allah atuwadde ebyengera tubikuume. Twekwate nnyo okukuuma ebyengera ebyo n'okusirika. Kikola amakulu, nsaba Allah akinyongere, akimpe. Kikola amakulu okusirikira ebyengera Allah byakuwadde. Wallahi kikola amakulu mangi. Era lw'osirikira ekyengera

Siba falani okalima liyauma insi ya sigenda kwogera kigambo kyonna olwaleero. Sigenda kwogera kigambo kyonna olwaleero. Maliyamu ya siba kusirika. Sigenda kwogera kigambo kyonna olwaleero. Maliyamu ya sirika. Chofola wa antoina ogenda kusoma kiwandiko kyonna wadde mu Bible, wadde mu vangiri, wadde mu katikisimu, wadde mu Qur'ani. Nga Maliyamu ayogera kamukamu ake na gama temutawana na Yesu nze na muzala kamba vudiri ya muzalamu. Byonna ebiriwo byola bitambulirwako, bitambulirwako mu mbeera ndala naye nga ye ng'omuntu yasirika. Bw'oba n'ekyengera singa geza n'ayogera abantu baali tuse mu ddaala. Eino edifefeta Maliyamu balimadde na mudala ddala nnyo. Embeera efaanagana bwetyo baganda bange. Ebintu bye tuyina Allah byatwawulidde abatuliraanye n'abatulaba kino beerawo ng'okimanya siba siimu n'ebyo Allah byakwawulidde. Omuntu musiimu nga Allah byakwawulidde atisiti mwenna temubiyina. Gulawa muntu kubeeranga alinganga alumwa, alinganga afayo kubula mubo, kumbe ngensalwa, emusindikiriza, emugamba tumuyite wano, tumuyite wano, soloku atumusuza kwe tumusuziza. Kubanga ensalwa yobyereeta binene. Yeno mwana tuegenda kulya omutima gw'omwana Adamu, era egenda kutawanya omuntu yenna. Sawalo wachitibwa atase echitibwa ensalwa. Ensalwa tugami nti ensalwa ensalwa edugaza omutima. Ensalwa etta omutima. Chakulabirako nti sabuni atta amata. Chakulabirako amafuta gatta amata. Ensalwa egenda kuleetera obuzibu. Wakati mkubeera nga oli mukozi mulungi, ofaayo nnyo mu ddiini eyo, ovaayo nnyo ku mbeera yonna, naye otegendereze ensalwa, tegenda kuleka mirimu gyo. Akabenja kanene akali ku nsalwa, omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama, nagamba nti abange wa iyaka al-kadhbu, yagamba nti wa iyaka abange mbekesa, wa iyaka abange mbekesa alhasad. Abange mbekesa ensalwa. Wa iyaka alhasad. Abange mbekesa ensalwa. Nagaman fa inna alhasada. Mazime ensalwa ejolaba. Taakulu hasanat. Ensalwa eyo. Eriye birungi by'omuntu. Kama taakulu nalu alhatab. Nga wolaba. Enku omulyo guli enku ensalwa erya birungi byo. Ensalwa terya bibi. Ensalwa terya bubi bwo. Kugera maso n'obubi bwo. Ensalwa terya bwenzi bwo. Teyagala bibi. Ensalwa terya bukumpanya bwo. Teyagala bibi. Ye yagala ki? Taakulu hasanat. Ensalwa erya swalazo, erya swadakazo, erya kusiba kwo. Ato kulio kumala wo, obutakulekera wo. Nebyaite chokula virako sallallahu alaihi wasallama kama taakulu naru al-khatab. Nga walaba mulido baguli enku. Kuri anzo kwa gina kocha matafali. Nali talole yenku. Transport ye mitwala ana. Tata yenku. Nebocha matafali. Enku nezigwao. Evuli evajamu nga wabazo kocha matafali. Taswa itekambu kutia bubiri. Na itowe molo kiyalirese. Na mugama antijangu olintu alire. Pozo watia meka mitwala ana. Gaga.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu Ludegere The Chain.
1: Kale kalondoozi mu program The Chain Oludegere ku 88 akatoneze mukaga busoga Royal Radio dakika ebula 15 okwere sawa 12 edo kunchuka tujye mu district ye Iganga
2: Sokono tuseme yo wa politics
1: Buyende
2: yes.
1: Katuje wa Jamali Sabirie mu district ye Buyende atukobere ku nsonge ya bakulu aba masomero abajire maiso kubanga bavunizibwa mu district ye Buyende obwire bwakacha ifetu mazo kusamba ekikunta wena samba ekicho jokole nechigenderwa ekyokuchusa obulamu. Yes bwana Jamali Sabirie.
3: Naam.
1: Wasuzote yasebo.
3: Mwasize mutia era mwisuko mchere. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu.
3: Mutia ila bulu unji.
2: Bwati ila bulu unji.
3: Buyende za kuku yono nambere efulime yoku. Wabula kutula ku toyo kaneriku ya amadi. Chirakabula genti buyende tuine mikisa minjini da amadi okutona.
1: Yesebo tayi mtu zira tuwa garife buyende.
2: Jamaa jalanda igeno tukole direct yes. Obu ile zira wu.
3: Oluna kolo ido. Okufa Uganda okufa eta doevu okutuka yekanga. Amasumeru gaize mokukwa jemi mirimo dago. Tuatandiso kutala iga nga busoga royo FM. Yesobo kutala iga amasumeru. Nga tuwa chaire kuisumeru ya gumpi CD. Secondary school, ngisimeno ni ya government, ilia gani wa mwigombo ya ilia gumpi. Kwa jino kutukao, kuisimeno ni ilia gumpi CD, okujoku uza, editicha waku, nga okujoku funa, information ya ilikuvuayu, nga editicha waku, wababa ili nga acting editicha, omukulu, Lugenye Samwiri, nga vamufuniza, uluna kuulu okutana. Kotele no mchala vandevi joi ngono editi ono former editi edmistress wa irundo CD
2: nsonga chedi bagemesa
3: nsonga chedi bagemesa avantu banu wafuna esento okuva mu central government nga esente dinedaba webwa na kukula nkula ni isomero esente dibafuna bafune milioni inkaga na munana
2: buliomu
3: buliomu
2: esente
3: dino edaba webwa nga dakutaku isomero no bate ku fence weli nti CD eno mpyaka bate ku fence bazimbe ku ifumbiro batereze kisawe bidu kirago mpi CD bazimbe bibina chali kisawe cha isomero lya gumpi primary school kati nga gumpi CD ezira kisawe nga kuliko kutereze kisawe bate kufrensi, bazinde na ifumbiro. Olivo ini mara wacho, nga kao wa district omukulu, nkuluziza Godfrey. Yala ambule isomero ino, nga ebi ntwebi yao webwa, ebwe sende daba webwa, zache dikoze ya kuwa ide. Ajoku kumengereza nge sende, dawa, bakovanti dawa au, emilioni enka aganomu nana, era gumpi CD, omukulu ya zige hata kukafrensi, tika wayo tika male isomero yakoba isomero esente da wawo idukira esente dino edaba wewa david wanga mukulu nkani dio wa district ne yebuyende omukulu wile disoni sa dino goba atakukatebe goba kunonde nkereza ku omukulu ono yaje yatumeza abantu bano ababiri era bafune esente dino buli muntu obukaire nkaga no munana sano omukulu wile disoni sano tali mu office ya Buyende district education officer
1: ba mtu alawa
3: ba mta kukate beba limu no nengereza aku
2: nsonga chi
1: ya sente
3: nsonga ya masomero okuwa ntiri ya masomero gea tawa gempe wo
1: ena
3: kajiro kuno nengereza kusomero lia sente po mpu hunde amasomero wago kuliko amasomero li lirala na aga masomero kebali iko ba gempe wo nga masomero ilala
1: ya tama
3: masomero abiri
1: yes
3: so olufo inu maro hacho omukulono yali nga masomero ga geata waga gea gempe wo so etende chino inchale pele avantu bano kupa vunya nti esente edaja nga ti diva webwa Davi chilanga mukuru ono. Idu kila nesa chile da zimbwa CD. Davi chilanga mukuru oyu.
2: Okay.
3: District Education Officer.
2: Nkali, tujia kugundi ya bafuka abe mayu tuchuhu nzike?
3: Abavuka babiri bageme ibwa ngono kuri ku ntengo Cyrus ya kabiri ngona simira ku somero lya Chabazinga College
1: e kamuli
3: esebu baba ko mukuru omuvuka bani bwaku ikomba John ngona simira ku somero lya Kitukiro parent abana bano bageme ibwa unakolwa ido bagire bayibe mwani maka ago mwami amani bwaku mugendala George mutyame okuchale cheki na maida baibie mwani chilo chikumi omwami mugenda ala licha George yale sembwa ewunirizo lusu ya gema abami abana banobo mbiriri nga baba igwe amani gwa kubalire ne William ako abana bano bamuvwa ku ngataidi so abana bano babagemye babatu ala police yao ne Irundu era bali bafunana musango gwa kuja kuulula mwani nsawu namba ebalibwa mu ekiro chikumi nga wojo okugaita mu omugaito gwe sente mwemwe sente wano ne mitu wala atano so abana bano era tiba asomye luna kolwe ido lwa nsonga ya kuwa ntibajire maulula emwani maka gomu ami ama nibu wako valire ine George so nesonga edili kufa mubudisi kutieni yebu yende
2: yesebo
3: ya abavuko kuwa ntibajire na ya ever head teacher abanka niba acting head teacher abageme iwa sana wali kukaduku luka polisi yao nengkule yebu yende abali kunoneze bwa kumusango ogwobuli obwenguzi obwesente edaba webwa ndo adiriko fuluma ku mu office ya diyo owa district ne buyende obali kunonereza ku isadi no era buli sana agemerere
2: enche bya mali tuunzike tuunzike eh yani agemerere
3: no mukulu mukama lisano ali kugemera enche ya office ya diyo
2: nkale to yanzizo lake
3: kese kalondo zono muereze ku omukulu editicha wa Gumpi Primary ni director wa Divine Essence Gumpi mundikize kalondo zoyo mukomya
1: kale tuyanza bwana Jamal nensonge dilifa ebuyende
2: muntu milioni kagala manana mie kulula mwani
1: kulula mwani
2: Ngaluwe chitu echise, ngaluwe bintu ebisele obisinga, byene ndino twege. Anadala abavuka, abana bano bogere nalo, nufunye mu kingo mwana ave byende ngasonda kuchabazinga college no mwana ali mu boarding. Tande sofu na makifara ninti e wakati ba munga byetago bimalanga ida.
1: Ya ulula da baba yeda muntu undi.
2: Da muntu undi kwa baba yewe yakobi ati bana bamva kwa kujo ule mwani ngatidi. Abavuka ba kulona atambula nabo. Betongola.
1: No, ba inzo kuba kisoboka nga bamuwe byetago but obuyi muze.
2: Gwa baonga kumulinze
1: ya baonga ye chiba muwa takisima tamatira walio muntu nga ye tamatira though ni kusaidia yindi omuza ila subulo kubanga tatu kizavu na nzibwa aye wailo omuza ilenga talitu kizavu na nzibwa chukutuma kuja kuiba mwani
2: be
1: eh
2: ati ekisa da chino obu udibu likuto onuna kwe mwani tani so kwe ngerera mwani likuwe ngerera era abantu wama ine mwani sana basula kuluya
1: iwa waso mera mombera anunji waja waiba
2: nda ngembe tutani kwa kwaya bitu asomera mu
4: abasomesa abaichembe ba gemi baba gemi abe milioni yenka gano
2: muna
1: basibe
4: nidi oibicheta gaina ya ajira ku
2: uludari kukatebe
4: kubanga tutosobola kubanga abasomesa amin ba HM balina bali mu misango ja milioni kagana mnana ngaye amulimu ebyoku okuta amasomera gali agatali matufu na abasomesa sometimes abatali batufu nga edi otachidiku
2: nanti yorodo inecha amuleto kumuza ukatebe
4: echo tichisoboka abo actually na yalibaire nga na singa kuno nenkereze waku mwende nsonga because ni ba headmasters ebisele bisinga bakoze sebo bukoze sebo ai ebisele ebimara bya singa nti DERT amara ya chivamo ba singolinga out ba echemu ababali ku masomero because ze ndina ndino musomesa gwendi dinga ya chiri muko nga bamuvunana gwakuba na ba ghost teachers ku masomero ai nga DERT chivamo ya chireka mu echemu akandi li somero kuli kwali kulira so ali kulira na ID
2: atobe ne bizibu
4: obo ichegera ai tichisoboka kubanga ali kulira ID abasomesa bali ku payroll nga DERT Ejo di chisoboka.
2: Baida yenebi selebi singa supportive staffu di iwo baida wajimu andulira. Wachala kuisomero nti tulinigundi, nigundi, nigundi bali kupe rolo. Tulinigundi, nigundi, nigundi, abo tubaka kuloko revenue. Gwetu solo arazano nga supportive staff. Abo musa alaba jaga abasa gale kuidini sabakolachi. Bafu ne sente. But government yona amasomero gano gona gona use ni UPE nga balijota nika government yiba nesende de soko sindika. Nesende de jibambe kwa kuopeninga. Buti wabu challenge yewele o city school zedi singa ba defense nze. Badiko ze kwebisa agebi ya sports. Nemi tuwebi indi. Aye, emilioni yenka ganomu na ana. Nga kuliku oteleze kisa agetu wa kiteleza. Na ilo kugula kwe golo oteku uku. Kale na ilo kufuna hawa komola kwa kote ya. Obuga zibu tipapime kwa olugu wanti. Abo mpira basa olo sambira mwere di acidity. Deni, nesengenge. Waba angasa wata kului rutonuti. Na ifumbiro tu wazimba. Wata wakasenge katunu katika wivayu wakoba abantu ote milio nienka ganomu na ana waile.
4: Kati engeri ya hindi kati erio kuba wang esente edevisa we. Amini nga dirija kukola nevisa we. Na abali kuba ngateba kolaba soka bebuza. Echisa we chachi. Because abo na wasomesa betu singa abo nabo kumasomero. Aba eche munga taidi na kunti erio mwana kuisomero kwa sobolo
1: samba. Yes, kuzano mpira.
2: Eri eche mwate second rule vata hidi nga support si chiripatu yofu
4: kusomi sabano.
1: By the way.
4: Ae bona tiba chienda. Mwishiraba abali mmasomero agomu biyalo nga government.
1: Kali, waliwe nsonga luachiba londaba sports masters. Kulunga miana kulembira msonga.
4: Aye, sports ya sports master kangukobereku. Taba kuku na decision jatuka kumasomera gebi yalo aga government.
1: HM.
4: HM waba tayenda na isomero. Bababe nda sente bali endie.
1: Kali.
2: Amasomero gasa kenuwa gainomuze. Patriotism chafu keiteka. Bedimas daba singa msekendwe. Tibenda bia patriotism masomero.
1: Tuje wasema kiimba.
2: Dua kiemba, soke wa kiemba. Tibaja mbia sport, si tibaja mbia patriotism, tibaja mwichi. So, odozo liba bwana.
1: Yes, bwana Ivan.
5: Olio.
1: Ndiyo, sebu, Mungu wa asimie.
5: Mungu na kuweza mna Uganda.
1: Yes, sebu.
5: Eru yeyo.
2: Enotu liyo, chia mani, yogeza kufaibu. Olio, chia mani.
5: Nka isera, nka uwela.
1: Alhamdulillah.
4: Tosoba la kuba kunangiri iwe.
5: Wangisebo.
4: Tosoba la kuba kunangiri jyo tufuni da PDM unga titulibe yo.
5: Ah.
4: Ntindi kwenda baba na onye mwena bala mwa babite muku.
1: Kiyemba wabutuka mkuu.
5: Ingalwa choko la umeti mkuu.
2: Batu koba mwalo aniranga stamp yeyo bwero si tu nga muidete ni mwamu li jyo tu wa PDM.
5: Ah,
4: damau lemafu. Ama tufuna gali wanti.
2: Tumu bakuluchi kolo wa PDM.
5: Tuluchi kutuluba kwa ye ntuluchi huo luba kwa hiru kumabuga kukuna ya kukuna antu bintu. Ilimo jindi jitambuli.
1: Okay.
5: Kale katukole.
1: Yesibu.
5: Wainuma hao. Kitaso kilabu kwa mtu jie kali hao.
1: Tufunza haka ile.
5: Wainuma ona kukovera nchiri yo msa jebe ete isabili George. Matabane wababi ya babu bala ona kukovera nchiri akalu waka wabamu timpule ngumi.
1: Yesebo.
4: Yesebo.
2: Yesebo.
1: Ali atia.
5: Mutimpele anuwe butuka. Buli omu waka mutenda. Buo ngubu yako zisa.
1: Buona.
5: Afuna ebaluwa. Mamuku vaya jebe sesa wukulu wala. Wajia busesa okuru wala, aine ngeye kima gana mwuku na haba sarabe busesa. Ya yogeleza gana le mruli miyoruso gawe, ndoke kuchuru miyoruso gobo chitekera.
1: Ya gima mwusa wu.
5: Ati monte kumuti, monte kumuti, monte kumuti, elaba amuta. Bakati ya, tukongeri,

0: baiba munonia aye nga receipt yakoba nti nti obulwa irobo buli kujja mu milioni nga buli bajja weba ejwa tugeza makereza bagamitwale ebiri basobola okutaala emitwala ikumi oba oli kunfuna bulungi nako okwani kwera okugamagana ulezige bagamitwale ebiri basobola okutaawa ikumi n'etaano batyo batyo muna bayi mubere nkobera nga tibayiga omuvubuka gye beeta bwoya musimula enguulu bwoyo onaabeera alekaire okwekweka nga asinirwa okwekweka nifamiri yo nange ekoba ety omwana anekweka paka gani banaabaamukuba abandi isente bwowa ekyalo ekyo omwami kalimu owebubalaka era muzimbyeku akayumba nga takasobola kwenenya muna begemyegemyawo bafuna obukaire busatu obwa Uganda babuga George kyeyakoze yalamire gwe kiseera kyene ekyo yatabuka kukola kutondeka inyuma nga bano beyine bano abaamutwala ku poliisi okukola statement babulimu bintu weekuku akasente
1: tumaze okola
0: tuweeku tiraki Mawazi yakubye ati nze muteekwa okumpaako akasente
2: oyenda toyenda
0: oyenda soka bamunaza kulya mwayambwa ndikwenda akasente nizana kwa statement polisi ndibakukubye amina kabiyo yabere mna mukambwe ino aje jomusadde okwebulungula oti alikusagaawo paka na kakali kuboneka
2: n'emiliyoni isatu
0: emiliyoni isatu yalumu ikenado tali kuboneka
2: yesebo
0: boyi yeize kukyalo aliku liba nabavubuka bayakuba nti bamukuba bona bali kukyalo okubwe tibayize balekaire okwekweka aye emiliyoni isatu daleese obuzibu bana abajankuwa statement polisi nti jini bamukuba abo bali kumuyiga oyo okufa n'okuwona
2: yesebo
0: amasimu yagatwaireku tali kuboneka
1: kati polisi ekizira mu bali kumwagala bano just be yali nabo bonkana bali kumwagala baba just abali kwenda ku sente
3: abaawule
0: anti polisi ebeire mwagalanga ebeire yagalanga bano nga yabagamya omulimu ate kati mpera n'olwamazi okumuga akasente ni polisi yagikobaire kuko ati bananze bantenga engumi ayowe emiliyoni zidaidye yena polisi enkakuwira ku nti erikumwagala yo
2: ebeeyagalaniye
0: polisi emwagala mukizikiriza
2: emuwoze
0: bano naabasoso okulumuka bati munonaife tuli bubi
2: tuyambe
3: twayiwawo omubiri
0: ati twayiwawo omubiri twakola twayogera n'ebintu gina ebigambo ebizirawo ayi bukimpeeraano
2: bonabakakibaakuva
0: enkumi yawe atonaafe nokuaiuiaaonaeri bwabaire abakuku ekampala nga driver wa kampala yakauno akamwize eno ayi buli bukodyo
2: so amaze okola
0: kagumagana basawo ati bananze ndi ntyaye ndikwena kino aye nga wena womulingire engeri yeyombeka ngakyaimaawo olowooza nti bana kitufu
1: bamuanatirofwa
2: kiyemba
0: aye jukira mbuyabakoba ati ndikwenda emiliyoni ina
2: kiyemba
0: wanjisebo
2: ono n'omulenzi buli muntu yamutuukangaku nga amukuba noole bamukuba enguumi yafa
1: gwebatiisatiisanga
0: nti nga banabajjayo okumubona ayijukira ketava munyumba omwo bamutwala muidwaliro
1: ngayetamu
2: embeera
0: eyobulwaireaayendabamugemere babugemere mali bamute ku munwa
3: banoasente
2: olwaijemisinde
0: yapyasukeyanti oba alumuka
2: atyaidamunonya
3: ezetalino bagaku
2: ezebo tujawandi Ivan akaire
3: Ivan olakaire tujye ekaliro
0: ikiza tujye ekaliroawo ekyalo kyebukimeni mwigombole lya nawaikoke eriyo omukyala bamweta Rachel no aba ibawa vice chairperson ya LCG mulamba wa kyalo ekyo omusajja bamweta Kalumba ono baba ni Rachel mumukwano ogw'amaani era kamulimba nga atinda kukwizaako yewenka
2: niwe asinga
0: baba bakazalawo okuku abaana babiri bonka
3: otyo
0: Kalumba ono yafuna omuntu owundi yabonanga yantepeyamukuku nayi
3: yesebo
0: ono Rachel bwamukobanga ati muna

0: miaka nga chikumi yafa kuchinana na mwenda ngaka alitu ukiriza abana baya subulu kubanga alekao na bajama yasuna kubanga ate bajitu ukiriza era familia ya subulu kubanga jiganruam echo ifi chizibu jetuli echitali chirunji na ire na ire sucho lino kubango kula nukugeza ku ebintu ebiri ngabitio omwana omufule owomugaso munsi abantu abebu tagaya mulimutia tulikuida ukuna kuidomo izinga makumi abenu mwaka agomo izguene guno chitegeza anti wasigerewe wiki nga ndara na kitundu tuide tuida kubanga atetu dano bugali wempaka tujja kubanga atetu dalu sambe momopira abakini makine abembe bembe abalumukira mukutia balumuke then tusobola kubanga atebo televu tumanagana
1: lwakweya
0: lwakweya tuidaso kakweya mema letuide
1: ayiraga nokumpi
0: tuidaso kakweya mema letuide oba tubesuke yongo kweya kukali tujje tuye butaga
1: abebutaga tuyekolemo omulimo nibe nine kiteso tuse tukere okweya kutwaganeo police ide ko bifitu ko tubakomenti fetu natuna tuva kweya kukisage gano
0: yes
1: oba tulibanji nge kisage kitono ifeko tweyia tubona ngikinaba
0: kale nize azed bitone omusada mwene mweno Republican mva bugobye yo mu district eye na Mutumba.
1: Good morning Uganda, good morning Busoga munange kwirata chabazinge chinana no munana katoneza omukaga Busoga Royal Radio program de chini urudegere tusobwire kubanga ate tuira musawo ife yindi okongera kubanga tambude walala ife nige twendo kukwebaza oli tuliza ngo lisinzira ku mulimo gwo likuba nicho likola kuncho kuona ko lwalero nti tusobola kubanga ate onwezo oli kumudala gwa chapati oli kuwoshingibe oli kuvuga moto oli mutakisi unange oli muteri oli mukiyosikia okubotiki yocholi kono jikasize kubanga ate kirunji nedo kwangera kutegeza ndi byoli corona kola lero taga muisubi munsi munatu line bintu bibiri kubisatu bikasinze kubanga ate bitume na emitima abantu abasoka na abenkwe abo kubiri na abasenembi abo kusatu na abalogo omuntu gonzo lozo tuwa kuna no omutima mu byogutendeza wabula mu society yetu wangalira mu okolera business wali waye gomba okukuyola ekigere okufumbira uteri wali akoma ntubwigala waida kwenda ayo leivweri ajabe ni chali kozisa awo munange wokolira kumulimo gwo eriyo ayenda asoke aida mansira amadi mucheyo munange ngagato lambafu kulujiro maiwo sobolo kubanga ate waidokola iwe oli kumulimo gwo ali galo wazo kutegata lasimo jibuke wabula inzo kubanga ate akuonye byona byona no mukama katonda oyogotwa sigaza kubanga ate gwe tutamu eisubire finansanga lachi vetu kubiriza ndi soko sabe moyigule business ale kujja kuiduka li soko sabe mosimule chigerengo voga kabuli chimuchi kwangero kubanga ate chikutambulya buchikulu njino ali muchikunta saga dinosolo kubanga ate weno va muchikunta kusaga nale ne kitundu ozolo kubanga ate otekate kabali kwiza abana ku masomero nendo kwangero basabira mnango muka makatonda muri kubanga ate mugema kuncho kona kola lero kutola bani na ife bato ba ifa sobolo kubanga ate bajja ku masomero muka makatonda izeho ate che musinga kubanga mweta gandi zaidi mugabi mva zaidi daluka ndi mugwana mfunta nange na vana kongolo na va ikumbya na vanaka na va bugonza gudumo
2: oyagere ku ngeri omuntu gy'asobola okulogamu naategeera nti experience
0: eri ebintu ebindi byetukuliramu
2: kyekuusa
0: nga tokikolanga kubati nga baakikukola eyoyo ne experience muna tukulira mu mbeera mbi
2: yakusomozebwa
0: ino lyene lyene tukulira mu mbeera mbi mu b'oluisi nga babazaala abaana bangi ngayo yabazaala ti mama mulala wayaganake eriyo mama ayenda ababe na baba bakabi
2: entaleda family
0: ngatayenda
2: baba ine
0: babe bakabi mewawulira okuyolagana ebigere okubaawa jokula
1: kitwalire galala waliwo baganda baifa abandi nga ku mirimo akolera okulwa mpaka onoga vane kigambe kiko ife twakola kulwa mpaka ngobula muna omuntu ombona mbukulu nga akwesimisa
2: ayi nga yabise
1: baba bwakuwayira obuvu obwe mu buto nga inzo ko batenze gobo nanga tutulya kya igulo nze nakulira ku street nga tali kukulimba nga that is the real life
2: ole yakuba atinze ega ifetira yo
0: era
2: tisalayo kigere
0: oyagana na muntu kuchale eyo nga mukulukulu yangati mwana iwe oba ko liyo
2: beyo
0: okeyira ajali kukobota ira
2: taiwe yoli
1: nega imwe
2: taidimbe by the way your statement abantu abasinga batedoji kwesa oyinzo kwagana omuntu amazima yakoba atyo at mwana iwe oliyo sigaleyo
0: ngabo nake kyalo kiri kuteta
1: nga yali kobana mukulu
0: nga kiri kuteta nga abona ke kucharuti kubeka
1: kuba anti tuna tuna ndu lina element yobukulembeze but nunile statement jina ndibe ile nkola ayira kanjikole Katonda bwakwamba nga nofunanga mu kwesente nga be kikabeli metobe siga. Totukanga na moto kawoimu.
0: Bajaji yole mipira.
1: Tutukanga na moto
0: kwa wei. Eriyo nao sadamu wanao klipu ku TikTok ya kati. Ni wewe wali kusoloza sente na achika wawe kumobile man.
2: Nani
0: sente
2: uwe chikatimu
1: wakashi.
2: Nali wano. Nali wano na bakoba anti nze nibu yamba ne motoka. Njana ajiparking ebu wenge.
0: Wagema
2: o taxi. Taxi yandise na wa, taxi yandise na antumbi. Boda yantule na antumbi. Paka nali naibi. Nibwe mbanga ndi mu akasente kange. Sola noko yambalira ntio ntio. Na jabani ngaku bakoba
0: badema kudigidira kuna mumoto kajuguze ngabukiti anti baja kujaba jitegemisumali.
1: Hebu toka bajole mipira.
2: Abega imwechitegere nti abandi okulira ndi zaidi akula ku radio. Baulira benda kufa.
0: Choka waba ku radio wano wakuboti banange ndi mugwana mfunta
2: uligeza ku promoting ayova
0: au watu kaba kati
1: bameka abali baidi kumbia
0: na ireke
1: igena joko bayikumbia ngochidi
0: nali mpulira yoku ndina rwa airwa kubanga irandi na mukwano gwange gwe twasumanga na yiga
1: ngave ikumbia but bameka abali baidi bugonza bameka abali baidi na ka abantu bali batagera bugonza kaliro ibajyo kulamaga ngati baidi bugonza ga ife ikumbia ere
0: cyaro
1: ayo ida kuno yako baba bugoza eriye bino kujyo kudundera mu tawuni.
0: For example okulwanaganaanga muri bakozi ba radio ngaye muno mu studio tulina mu mizinda lemeka
2: ena
0: mizinda ena jitumala nogundi eri atali kugukozeza
2: guli agusirike
0: sewe yakaya kati oyo talina kubao radio bane radio yetu ebe tumala. Why do you have to fight?
1: Nze cheni nzo kwa chile kintu kila la monsi mono. Buli esi jetuli mu buli omusu pese mu mala. Wali.
0: I say wala kati.
1: Ense eno. Buli ense eno getuli supesi tuena tuene kolachi.
0: Etumala.
1: Etumala. Wano wendi niza singa mune na mbali mono. Ndi paka yu.
0: Be.
1: Ndi duire paka yu. Yali. Ndi duire paka ole. Supesi monsi mono wetuli. Buli omwe mu mala. Okuluwa nila supesi etali yo.
2: Nibu yamba ne motoka. Chino ndi chiram. Nibu yamba ne motoka.
0: Uruti ya karulubus.
2: Nji parking ebu wenge. Owe na ganyagu.
1: Watu ke...
2: Na agema taxi.
1: Watu ke nalina hivi.
2: Mwami chunoni ya mvuga.
1: Mbote ngo liko mecho. Nze kugabe sendo.
2: Buti.
1: Mwami azadi.
2: Ole.
1: Mwami azadi chawela liko gera.
2: Ole hata kuenda. Asoka ya kulinga kwa. Chirikuboda. Chirikubi.
1: Mwami azadi chawela liko gera kwecho kugaba sendo. Nzaba funa sendo kamu kashe dange. Bandu lila baba na mama.
2: Baida we teacher mwenji gaba kashe. Tichirunji gaba kashi.
1: Kabebe bani nazo baganda bange. Titu kwa lagananga kuchibi. Tuwaya, tulamusa gani mwanangu muka anonga familia riu. Ava ya kubesi mwananu mirizati wafuna kwe chukumi cho mukashi.
2: Uwe gendiriza anga inu tuwalesi. Then chusamu. Chusamu.
1: Zesete dakashi hindi gaba.
3: Enone entebeleza yobwire. Wanumu programu ludegere. The Chain.
1: Nkali kuchina nomuna na kato nezumuka Gabusoga Royal Radio. Tuendo kongeru kwebazali tuweza ngo sinza vitu ndio vienda ulo. O bizani, o gezi, tauni saidi ya isukulu. Wepisembati ya demaita sukulu. Mukoba muti omukulu muteva shabiri. Yes.
0: Buli kuya somera. Buli omuku ya somera jeta maite.
1: Demaita sukulu. Yesewe ni maite campus. Entebe zaife yobu ilobona kolo wale nomuna ngemu district ya idende bide di bidaso ulo kubangate. Bigema gema muko na kolo yezimbele idasi wanga ya chile hile rideni. District ya yobu yona kolwa lero esee edeguligulu waliwo ku mikise jama dio kubangate gafurira moko district yena mayingo ne kirale cyo rusana ludaso no kubangate tumbuka yo kuncho kona kolwa lero wabla musubire sage demsana sanawo ngendu ba tulikore kire saga mwenda ku 10 igulu aho kubangate wefula ku district yo muri ganga kamuri kalilo lu kama yugena mutumba nibuyende muona kolwa lero embere yo bwire rijafanagana tusubira musana guje so lo kubangate gwakanga igulu weriwika ku denye saga ye igulo tuidabo na ebireri amadi getu kwa antigalizi guire gali kubita deni gaidana afuwira moku wabula gaidama yansa moku weaoti gaidama manji wabula gaidama fuwira wegamiansa.
3: Enone entebeleza yobwire wanumu programu ludegere The Chain.

Abazadde abakyatudde n'abaana awaka olusoma olwattaamu eyokusatu lwatandise. Embeera si nnungi wadde n'akamu n'akatono, iye tukkiriziganya naawe naye tetenkanya olabe ng'abaana batuuka ku masomero. Bane abaana bagende basome ate abaana mbabuulirire nga bagenda ku masomero. Mulimu abaana abakuliridde ddala mu myaka ng'ali mu myaka egivumbula. Funa akadde nga tunaba kubanga omuta, tulako naye mukakase buli kimu, mulage embeera mw'oyita okubanga tofuna akasente akababeezaawo. Omwana ajja genda ku ssomero asome n'omutima gumu. Mulanga eri abasomesa, abaana baffe baabo bakomyewo, abaana baffe bassebo ne bannyabo ba good teachers abalungi, abaana baffe baabo bakomyewo mu masomero, tubakuumye bulungi. Abaana baffe banyirira, abaana baffe banene, tusaba mwe batiicha bafunire embuto ne muzifunira ku baana baffe. Nze tikwenda n'okuba mwana wa munne mboko 10 ku mutwe mu kifuma like ku mugongo kubanga omwana tomwendera kuirala. Bane mwetereze omwana aluma. Yene n'ekirungi ekyatuyambye kasita minister akyali muno, tujja balo nkoma yo mwenna mwenna mwenna nti abaana baffe tembali bulungi. Aye ng'ekikulu kya byonna wamma weekumeekume kyonna ky'osobodde omwana labanga atuuka ku ssomero. Ebubazibanga sente zikyagaanye, tulina wano akazannyo akatambula era mu nteekateeka eno gye tulimu ey'okuzza abaana ku masomero. Atwakatuumye Royal Bingo, I go back to school promotion, nyiga stabiri 297 *1#. Osobola okubanga ate mukwano gwange owangula ku sente. Ebbaluwa gye tulina nnyimpi era tugenda kubanga tugimala olunaku olwaleero. Ebbaluwa nnyimpi ddala, tugenda gimaliriza olunaku olwaleero. Omukyala ajjo yangambye kawala yakoba ati, maama amazima geene gali nti obwongo bwali bwesiba. Nga nze n'ebyokujja ku poliisi manya bano probation office ng'ebateesa bangambye nga sibirowooza nako. Nga sikirowooza nga nako wadde n'omulundi n'ogumu n'akatono. Ati aye neyanzizza okuba nti nazibuddwa amaaso. Banenge kye nsiba mbagamba, oyinza okufa n'embeera yo mu nju yo, oyinza okufa n'embeera yo mu mutima. Abantu boogera mbu abantu baabika emitima olw'ebizibu omuntu by'oyitamu nga ggwe, ng'owulira mu butuufu tokyeyinza. Ne bw'ofuna omuntu gw'oyogerako naye, bw'ofuna omuntu gw'ologerako ennaku, bw'ofuna omuntu gw'otuuza, amaka g'ennaku zino tegakyali mangu. Abaami ennaku zino baayayuuka, abaami ennaku zino tebakyatuwulira, abaami ennaku zino bamera amampaati, balina ebiwawaatiro babuuka, tebateredde ewaka, akomawo ssaawa z'ayagala, bafuna abakazi here and there. Obitegedde, solution ya kwejja mu bulamu obw'ensi, solution ya kunoba anedda mulungi wange. Funa omuntu gw'oyogerako naye, mwe abakyayina abazadde, naddala abazadde abakyala, ng'olaba kisusse nnyo nnyo nnyo, it's beyond. Yogerako ne maama, yogerako ne maama, yogerako ne mukwano gwo. Mugambe nga kino kimpulira nga kinsitoye ez'omutima. Bubanga osobola okukaabawo n'otogolokoka, it is okay then. Aye nga ti kirungi wadde n'akamu n'akatono. Ajo nabadde ndiko mulumbe nga bwe nabagambye. Munnange nga tunyumya emboozi ey'ekikyala. Waliwo omukyala eyanyumiza emboozi, yakoba ati, nkubuulire Madamu Esther nti abantu bali kwetta ebyaddala. Nti batya? Ati nzi wano wano na pia market mu kibuga eky'ejjinja wano, mbu waliwo bino ebya bizinensi, munnaabwe akeera saawa 12 amaze okutimba damize ez'engoye, bano abatuuka muleeti muko ng'oli ava gy'avudde, damizi ng'azikasuka ng'azisuula ng'azikasuka eri, era ng'abantu nga baategeera nti waliwo obutakkaanya wakati wa Esther tugambe ne Namakula. Empalana ng'etutte akaseera naye ng'empalana nno yaaki? Yaba kasitoma. Kekayimba kenatandise nako program, kenkozese nako program bwereere, enensi ffenna etumala. Munnange mbu olutalo nga lugenda lukula naye ng'omukyala omu akeera mu katalo ew'engoye talina buzibu kuona omukyala omulala atuuka leeti. Naye ng'ono omukyala atuuka leeti ya making sure nti olutalo alubunyisa, ng'ono bwali omubi. Naye ng'omukazi musirifu, omukazi yalina single mother,
abana yabe kumira tata wabana yagenda daba ya ukana aina chibebye chea miaka ebiri amuddaka wa miaka ena songa ayiribana n'abaana kupangisa muzigo kulia kuluwala n'ebindi kamale bisigadde nga bobitegera mbulamu obwensi eno. Munange omukyala abaali waka olunaku lumu ali mu dduuka story mbu taliiko Sunday, taliiko public holiday, taliiko yidi, ng'akimanyi bwe nabanga ntudde esto omunaku waabwe nze nja kuba ndyaki era ng'olina kuyiribana wagenda otetenkanye. Muna omukyala mbu abaali wakudduka ng'atudde kasitoma ng'ajja yali mwami ng'amugamba munnange nti ekiteeteeyi kino kya ssente mmeka. Kwaye ekiteeteeyi nti ekya olwombu nga waliwo emitego egize nga gikolebwa ng'oli omukyala amugamba ng'abagenyi bajja nga bagamba ku dduuka lye nti weewana bulijjo we mbagamba we mujja okukola emikolo misana tukunga n'omukyala amuwulira. Omukyala mbu teyabitwala nga nsonga. Munnange misana tukunga olulala omwami ng'ajja amubuuza olugoye luno lwa ssente mmeka, olugoye nti mitwale na kitundu kwaye etosalako. Omukyala ng'amugamba nti badde olina ssente mmeka kwaye olugoye luno mbadde waakiri nkuwaamu emitwalo esatu ntwalire madaamu eka yambale. Omukyala ng'amugamba esatu ssente naye mbadde nsaba onnyongereko kuba kirikola emitwalo ena. Omwami ng'agamba nti nnyina esatu ng'omanyi olulimi lw'abakasitoma olulimi olw'okugula n'okutunda boogera. Some processor y'okwogera mbu omwami nga yeekyamula ati hii ng'omuntu alina flu. Omukyala ng'amugamba ati ng'olabye ne ssenyiga. Omwami ng'amuddamu nti ndabye naye ng'amugamba nnyabo nti wanki emitwalo esatu ogigaanye amaze okwekyamula mbu kwaye baba mba tibita aye kola emitwalo esatu kitundu. Omwami ng'akaluba nti be nze ssente ze natambudde nazo giri emitwalo esatu era songerako. Kamukyala kizira buzibu aye lwonayira osanga tunakkaanya naye onterangako 1,500 ne kibeera emitwalo esatu kitundu. Mbu omwami ng'atambula aba yakafuluma bw'ati edduuka omukyala ng'awulira ekintu kitandika okumutambula omubiri nga kyambuukiriza bwe kyatuka bwe kiti ku mutima ng'ogamba nti owulira akantu kakutambula kawuka kavudde wansi ku kigere paka waggulu. Omukyala ng'atandika okufubutuka omukisaayi mu nnyindo ng'atandika okufubutuka omusaayi mu kamwa. Bye mbagamba bya mwezi guno gwe tulimu leero ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi tulimu gwa 9 muli bwe yafubutuka omusaayi mu nnyindo nga mungi ng'adduka agendako mu main hospital nga bamukebera tibalina kye bamusangamu. Ng'omanyi bayimuka first aid akamangu bamuteka kawa amazzi omukyala ng'agamba nti musawo eccupa nga bweweddemu yenze maama yenze taata nsaba onzikirize nziruke ngende nsange akaduuka kange. Omukyala ng'adduka mbu ng'adda mu kikuubo munne yatuuka amubuuza ati tolina ky'obaddeko wadde oli atakeera ono mbu teyamuddamu kuba tebaali ba mukwano. Ng'atandika kukola bibye obulwadde nkya ku makya yasituka ssaawa 11 kwoza bugoye bw'abaana ku bwanika akwate boda agende ku mulimu akole afulumye eddamiizi ze. Wona agambira nti kati omaliriza otandise okuba nti ssaawa ya kunaaba era ng'omusaayi guddamu guva mu nnyindo n'emukamwa nga munga mungi ng'ayita abapangisa banne ati bannange munnyambe naye mpulira obulamu buli kugenderera. Omukyala nga bamusitula bamuddusako ku ddwaliro mbu eri amateneti e Bugembe bwe bamutuuseeyo nga bamuteekako eccupa ez'amazzi eccupa bwe yaggwamu ng'amugamba musawo munnange nno nze waka nze maama nze taata mbadde nsaba ondeke ŋŋinde ko musawo tekirina buzibu ava kukola amugamba nti ojja kukoma oteeka tukwongera eddagala nti kale omukyala ng'ava mu ddwaliro yakwata lwa mu tawuni kugenda kuyiriba. Olwatuuka eyo munne yamusanga wati munango tolina kye wabaddeko okyali mulamu. Omukyala teyamuddamu ng'apanga bintu bye mpolampola nga biggwayo obudde nga buziba banne nga bamukubira essimu nti omusaayi guno nga wagulese wano musaayi gwa kikyala musaayi gwaki
Kwaye nedda, nabadde sewulira bulungi, gwavudde mu nnyindo, munsasire banne, nja komawo eggulo. Nongo sewoko, nga babireka. Omukyala ng'annyuka bulungi, ng'adde ewaka. Bwe yadde ewaka, ng'atandika kukola mirimo gye, ng'abeerawo. Ziba ziwera mbu ssaawa nga ssatu ez'ekiro. Ekintu ng'addamu akiwulira kiri kumutambula mu nnyindo, mu munda, bwe kyamutuka ku mutima. Omukyala ng'awoggana, banange munnyambe, walalalala, mbu ssaawa nga ttaano ez'ekiro. Ssaawa ttaano ez'ekiro, yagenda akonkona amayumba g'abapangisa banne ng'ayita. Banne beebase, jjukira yenge gyali omukozi bambi. Ayoza, bukya ku makya yanike, atambula agende mu ttawuni ayiribe. Mu kuyita kuno, alwanagana n'obulamu. Kati ye mu bwe yayita, yasuubira nti abapangisa banne bategedde. Kati kyava yeeyu n'akakuubo mbu yali yeesibye akaleesu abakyala mubimanyi yali yeesibye akaleesu aba ayita mu kakuubo bw'atadduka agende ku mateneti obulamu awo we bwagaanira mbu omutima gwayabikira awo mbu ebitole eby'omusaayi byafubutuka mu kamwa byafubutuka mu nnyindo buli katundu konna omukyala awo teyalutonda teyasobola kubanga atawa asimattuka alese abaana babiri omwana omukulu wa myaka ena omwana omuto wa myaka ebiri single mother tata w'abaana bayawukana ne maama agamba nti omwana ono asembayoze simwika kakasa nti mwana wange omwana nze ndi muddugavu wazaala omwana omweru Namu abasajja mwinenge gye mutufunzaamu ate ne mpulira nga njagala bagamba akagambo kamu nti oba mukule. Bw'obeera ng'oli musajja mweru, tosobola kuzaala mwana muddugavu mu makaago. Munnange, mbu omukyala omulambo gwabeerawo banne bagutidde, ani agenda omukwatako? Ebyembi, engijali yeesibye akaleesu kaffe abakyala, bwe yagwa wansi k'ebikkula, omukyala ssaawa mukaaga. Sawa kati omwana omutono yagamba nti mama afudde ekite ky'emyaka ena mbukika abapangisa bafuluma bamusangale awo bambi yeegalise omusayi guli muyitamu baamutya bonna sawa munaana sawa kumi omulambo guli kuli yaawo mbu sawa kumi ne mpoliisi bagigamba etuukawo nga poliisi ekubira ab'enganda brother we yeyajja nga omanyi nti munnange omuntu abeerako ababe nga bakumaakuma muntu waabwe kumuzzangulu kumubika munneye kumugolola maiti nga bagitwala okugiziika emagama gaawo ekibuuzo omukyala ono bwe yafa ono omukyala gwe bagamba nti ye yamutta mwe mulowooza nti bakasitoma bonna aboona omukyala yafa beeyiwa na kati wenjogera bino nti bayimiridde ku dduuka lyo n'omukyala yatta munne bwe kiba nga kituufu Bannange mbaddamu bwereere. Enensi ekola ki? Enensi etumala. Ono abaana bwe baamulekesezza baana bato ddala. Mbu balina okukola emikolo gy'obuwangwa kufuna nkoko efaanana etya? Abaana bakole omuzimu bakole ki? Bagusitule. Wakati mu kujjawo omuzimu, omukyala mbu yali yasirika dda nga talina ky'agambako yadde bantu be lwa omuzimu gwe gwayogera. Nti mukatale ejenkwera mu Napia Central Market biribiti nabiti wakati mukujjawo omuzimu bantu bange nenga ne yamutambu ne kulumbe yaziika era gye gwamukwatirera batwalagane byabwe mwe Uganda mugireke mulimu abantu abafa nga tebefiira

0: agamba nti nga tumaze okubanga tukolakola ku ssente ezaawerera ddala atwatandika okubanga tuwera mu bulamu obweyagaza. Omwami wange twali tuteesa ebya ddala era nga bizinensi emaze okubanga ekwatayo. Omulimu ogw'okulima yaguvaako nga tukozesa bakozi mu nnimiro. Nze nno nnabeerangawo okuba nti nondoolanga abakozi, ye nno natandika okutambula ebitundu eby'enjawulo ng'agenda anoonya omuceere ogw'okuwa bakasitoma. Yagendanga mu bitundu Mbale, Palisa, ate kw'oteeka Busembatya ne Namutumba yonna ng'anoonyaayo muceere. Yatandika okutikka akamotoka akatono ng'era bw'aba katutte ayinza okumalayo ennaku nga bbiri olunu n'addeeka era ng'agamba nti lwe nnabanga bakasitoma ssente bazifunye banaabankubira n'enzirayo n'emmanja. Wakati mu kulindanga ssente zino omwami wange teyatuulanga butuuzi era yagendanga anoonya omuceere kubanga bakasitoma abamu akasente bakamusindikiranga ku ssimu. Mukyala Ruth agamba nti bizinensi yakulira ddala bulungi era omwami wange yava ku kamotoka akatono n'adda ku mmotoka ennene ddala. Twafunangamu amagoba agatubeezangawo awaka wano.
1: Essaawa diri ttaano edokunkyo weebale kukasana
2: Busoga Royal Radio.

omukulu gwe nkutegeeza gwe beeta Hirumba ategeeza nti esente eduwera obukairo obuna President wakuno Yoweri Kaguta Museveni bwe yasuubiza okuweebwa okubudaabuda omulangiro no ku mbeera ey'ebyobulamu bwe oyibukira bulungi. Omukulembeze wakuno yalagira omwaka 2019 bawe omukulu oyo obukaire buna buna buli mwezi bumubudaabudenga okumwibanda aba mu byobulamu mu mbeera ng'eyo. Kyoka we twatuukira mu mwezi ogwokuna omwaka 2024 nga w'obuuza abantu baifo abeetoolo nti esente edde okuyamba kuko omukungu oyo bana kiri kitya ng'ekisuubizo ky'omukulembeze ow'eigwanga nga byeringa muwa mu nkwawo awo baabulaabulaawo oti mukulu yeyonoonaire kiki ekiriwo nga ezasobola kuyinongola. Gwe ndi kwogeraku n'embuyaga Eddie Kazengoye bw'abanga atyo Katonda mwidduluire awo baida kwekungaana ebitabo basoloza enziiko ngaaningi kinana 8 katulize mukaaga Busoga Royal Farmer program ya Lutabaalo.

0: okuva ebuvanduba ebugwanduba mu mambuka mu maserengeta n'okwetooloola ensi yona yona gano namakuba ag'ensonga wano ku 88.6 mu Soga Royal Radio onde ku mwoyo gakutuusibwako
1: KCB Bank. Yako ila wansu wa mateka. Gapa nkufu Uganda. Sente daba customer. Diku umibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Kutuka kupuka ili kumigula ambirira.
2: Eweze dachi kandale vire kumunane damari ya geche msana. Kwa nirizo moli iso mulonji. Iye kumire kumayenga geche nana numunana. Katoneza mukaga Busoga Royal Radio. Kaire kama kubo. Gateba mwe sente. Aba KCB Bank. Nizo msano tubai magodifre. Ikiriza. Nga kutuse kumulua isi bantu. Kiabazinga.

0: na mwenda. Wanoni ya jok maliza nga wana wona. Afu ni obulu wa mtu walo mlala ni nkumina bitanu nsamba na mkaga. Nsamba na mwenda. Ate na kaziwa Suzani bamu obululu omutu walo mlala na lukumi bina anana butanu. Abana mateka wa Suzani na kaziwa okubaide Asmani wasalirwa ni Alex Luganda bakubantu obululu ziwa na bono obuliwo. Bulaga bulaga nti na guja yeko bana katika kula kunsonge debi okulonda okuna gobu wanguzi. Bwa hona lebo Suzani na kaziba mgabi. Eda abana mateka bano basabi omulamuzi omukulu wa kooti ya Nyeru Gazi Sala Langa. Okuba ngalagira katika kola kunsonge debi okulonda. Okule tempa pula kuba sinzira. Okula angirida na guja. Ntini ya wangula akalula komba ka parlamenti omuchala owa district ye Buvuma.
1: Tuina ebiwandiko akachiko kebyo kulonda kebitekedwa okutua nga ripoti mu byava mu kulonda DR forms kwe basinzirira okulangirira gwe balangirira mu original form kubajukira gozi saba bakuwa certified copies nga twagala ne voters register yakozesebwa mu bifebi kubajukira omusango gwaffe tugamba nti waliwo polling station anamwemu DR forms zebatuwa zebawa ne ba candidate abalala tezifuanagana ne electoral commission ze yaleta kakati nga twagala kola kutunulira zebatuwa nendala kati electoral commission bwe twazisaba ebintu ebyo mu butongole nga tujiwandikide teyabituwa kwe kusalawo okujja wano mu koti yebeulira ensonga eyo kuba nga situnaba kuwebwa oba koti nga tenaba kusalawo kusaba kwa fuku omusango tugusobola genda mu maso.
0: Tuwagele muku na era wena wana umulamuzi owa koti eno Sala Langa wa sinzire. Yaba ngampega na kobe ntialija kuwe nsala ye kunsonge eno ngena kwedo mwezi ulala o mwezi uguli kuidam. Ainga ye mweno susa ni nakaziwa mgabi bwetubaile kumumbozi na ye. Akobe nti ye ebira ozo yebena biyo na nobu ile. Apo wa ile katonda nga ide nti okumwe gemaku obu wanguzi waba ntuawe Buvuma aida kubuto olayo nga bitamu koti eno Eyeru Gazi.
2: Ni wankwede prosesi ni jire ngeiruwa woku. Etuwe na mize inu fungo tuwata petitions daife. Nadale fetuali nubu wanguzi waife. Haya ateira tulinei suvi. Inti justice aja kuprevailinga kusaidi yaife. Ateira tusubira ntutuida kuwa koti Eyeru Gazi. Kunku medore yoko zo musango gunu. Tusubira ntutuja vaa wangaba wanguzi. Nzenga Honorable Suzan Mugabi. Katonda era nuku msaba nene sala dangeti ni njino. Katonda kusokele era randi msaba. Inti nzeni timu yange. Atubo ni mumbere nujetulimu. Murugendo unu uroko zo musango. Atubo lero atambule nife. Ate ni sala yange yokubiri nti tusaba nti mwe mtu kubasobola okulungamya omulamuzi waife. Hallowedship Sala Langa siyu mwe mtu kubasobola okumulungamya kwangu mwe mtu kubana banga mulungamiza. Alija tutusa ku buwanguzi esanuli abana Buvuma debale baba tolako disobola okwira mukaseera nga akonga katuse tusobola okujaguza kubangeza mtu atashidinga nizo muwanguzi.
0: Hebeo niyobidire, nga ni koti nkulo hidi ndoru na kuluwa lero, nge kule mbeiru wa omulamuzi na Chiganda Aida, ya jira maiso kuba ngeka kaisa, onalibo Moses Monica Waliomu, ntinomba ka parlamentu mtu fayalo ndibu abantu, hapa isazere kagoma mwedinda eyo mchalum. Chino nchirire, guyavu gana na ye, onalibo Fredrick Munyirwa, okuba ngatwele yokuwe mlugunia, kweyale atwe ili mkoti eno, nga waka niyobu wanguzi bwa Moses Waliomu. Togele mku ni waliomu ya vai ya tendeleza ino Frederick Munyirwa ulo kutulayo musango ya koba antibutia uchila gabula ge nti ayende chitunduecho okuba ngachifune nkulankulana.
3: Ekoti ntako kweyanzia nti okatonda bulio obao katonda na abao ebule chilema. Ntako kweyanzia omubutufu eno saini ya mature politics the way the judge she has stated. Nti naba council ububona ngoba tumuhile ncheche tutukile kuruati is a sign of mature politics. So ndi msanyufino ntako osu uzi abantu beka goma ncheki baile kiaba kuleta obuzibu okobo osumbo okolachi okuleta nga nikumalevi seravidi kubo ngano nruati mbaile mento kuboku minister of agriculture as a member of the committee of agriculture committee. I olokubanti ndi wano mbaide nani. But I'm so grateful nti ekote granting era na ikirira application. Ntako kweyanza all the parties more so my opponent omukubanti yebale kulaga machuwa politics. This is what we need because omuntu abawangwire. Ate bulabukulembese obutaswa katonda.
0: Hebyo niyo bidire, era koti ene ye idinda, ejire maiso kuwa ngete idewo, ena kwedo mwezi abina ulalo mwezi guno guo mwenda, weri jo kuwa ngete andiko kuhu liroke mlugunia, okuwa kulibua, onalibu Moses Grace Baliyeko, ngaliku waka niyo buwanguzi wa Dr.

0: Ja obabe.
1: Tuina ebiwandiko akachiko kebio kuronda kebitekedwa okutua nga ripoti mubiava mkuronda DR forms kwebasi nzirira okulangirira kwebala angirira morigino form kubajukira mwozi saba bakuwa certified copies nga tuagala ne voters register ya kuzi sebwa mwifevi kubajukira umsango guwafe tuga amanti wali uo polling station anamwemu DR forms zebatua zebawa neba candidate ya balala tezifu anagana ni electoral commission zeyaleti kakati nga tuagala kola kutunulida zebatua nendala kati electoral commission kutuwa zisabe ebintu ebyo mu butongole nga tujiwandi kidete ya bituwa kwe kusala wo kujia wanumukoti koti yebe ulira ensongeyo kuba nga situnaba kuwebwa oba koti nga tenaba kusala wo kusala kwa fuku kusaba kwa fuku umusangu tukusobula genda maso
0: hainga ye mwene suza ninaka ziba nga tuwaya muku na ye akobi enti ensonga de ya dido pedewa msengwa era akoba nkatonda bwali jokoba nga yamba abantu abibuvume yo okufuna obuwanguzi bwaibwe obaba twali bwaku
2: ni wankwele prosesi ni jire ngeirua woku etuwe na mize inu fungo tuwacha petitions daife na dale fetuali nubu wangu zibu waife haya ateira tuline isubi inti justice aja kuprevailinga kusaidi yaife ateira tusubira ntutuida kupa koti ya irugazi kunku medore yoko zo musango gunu tusubira ntutujava wangaba wangu zibu nzenga honorable Susan Mugabe katonda era nukumusaba nine saladange tini njino katonda kusokele era randi musaba inti nzeni timu yange atubo ni mumbere nujetulimu murugendo unu uroko zo musango atuwe lero atambule nife. Ate nisala yange yokubiri nti tusaba nti mwe mtu kuvasola nga siyo mwe mtu kuvasola okumulungamya kwangu mwe mtu kuvana banga mulungamiza alija tutusa kubuwanguzi esanuli abana buvuma debale baba tolako disobola okwira mukasera nga akonga katuse tusobola okujaguza kubangeza mtu atashidinga nizo muwanguzi
0: ainga ati yokote ya wanaidenda luna kolwa lero eno ngebeli kubirizibwa omulamuzi wagona Vincent ejira maiso okuba ngomusango gwa lopebwa honalo Moses Grace baliyeko nga wakani obuwanguzi bwa Dr. Batuwa Tumose Lusala Batuwa egongereyo pake na kudomo zinga binalala omwezi ogomwenda honalo baliye ku mukulopa kwe akobanga Dr. Batuwa byaga magana kachako la konsonge de byokulonda ba munaga ku obuwanguzi bwe tuogere mu ku niona Grace baliyeko atukobye nti yemwe no mweka kafu obudulizi bwalina bulaganti ne yawangula akalulukano
3: Ensonga ya lero tenda gwenkania. Waba witinze bulido mba mukalulu na wangula zira ampa wabira. Ruba ampa angula za titira kola che. Ayo kumulo ndiguno nabo ne nsobi ni njino. Era mubaini mukoti bela li. Faba identi obudozi wetu lina. Wazidange jasa ya kubutola. So mulamuza atike tuwe kumande. Tutaandike ukozo musa. Kuna musa ndijana kumala wiki sivini nga kuhile. Kuwanga ebi ya ife vili kilia. Tumule. Kwa yo tasa ya kuboti. Ojamule bawo di ngoza alida wonga. Ojana musa wobishi. So kumulo ndiguno. Baba chicheta agisa. Okuwa lisibwa. Side ni side. So baloe baine msango michi, minji mu Uganda. But baloe yangaba ife. Bali bize. Loe yata li bize azira msango. Na akova ati nikuenda kutandika buti. Aye loe yomu uvu na anizibwa. Apripaya ringa.
0: Hela mkoti yene ni yei dinda. Ngeiro mula mzino mula loe yo Vincent Wagona. Ajira mwesi okuba nga yonge izayo. Omusango gwalo piwa Jacobo Kabo Ondo. Atyonga alikuwa kaniyobu wangu zibu wagure sikiri ya Wanzala. Kuchifacho mbaka parliament wesa zeri ya Butembe. Gono mlamuza gongeri pake na kudomo zinga ikumina isatu omwezi ogwe ikumim. Butini togeri moku ni Jacobo Kabo Ondo. Ajira maiso okuba nga mkasirakano kobi enti obudulu zibu wana buwana buwalina. Blaganti ya wangula kalulukano.
4: Nti ekateka duweire nga oluna kuolua ukubiri na kudomwe zi didaba avirina iviri aithi olu musango lebuli kutandika oku ulizirwa mbutongoli so zinatayo ukwe mruguunya kwange abalu nzi abanonu chiba ikiriza ganya nevi ebi ava mkaluru kebalo abantu aba atambla ni waja kulaini daive chiba ikiriza ganya nevi ebi ala so tuide mungu gedama teka nitulamu kene ndo ukubiriza abalu nzi bange nga kutuwa ni mkaluru midinti nzi kabu ondo chiri musa adawantalu ezira kutuwa atusa kuruba siruna runa ezira atuka kuruma eranja basabanti obuika ikamu usigare nga bukari baka koti we nasalau chengi no kuba gumya anti chetwa idamu tuchidi chetwa alaba tuchidi era tulino buka kafunti obwanguzi bwida kuba bwifi
0: ainga kote te idinde yo ejile maiso kubanga ikakaisa ngaho nalebo Moses Monica waliom buya wangula mbutufu akalula komba ka parliament obaisaza eri kagoma kino kiririre eya mulopo omusango Frederick Munyirwa okutola yo musango gwayali alikwe mulugonya kubwanguzi bwa Moses waliom Togeri mungu ni wali omu ya koba anti Fredrick Munyirwa chakoze chiraganti ayendeza H2 cha kagoma enkula nkula na.
5: Ekoti nitakuwa kwa yanzia, nti okato.